printemps. Mina yi seme. Krake si ayoji. Donu mi do mejele. La pik basan zowe. John Georgia e hodo wede. Don pe vwa yi plonk plonto si. Wwe taton diye so. Wwe do komo wwa. Ma yi le tobo wado. O seme. O krake plaj. Beton le do mi okumon le be hab. Hab do e bo. Ho su e de bo sin yoro nume yu e mo alo. Mi wole mi gando e de a ji yo. Mi okumon le e gan. Pa fo mi tom aga si u do kuwa yo. Mi kun si u jek beton me gbede kmon o. Ho en konton. Me yi me bo yi to vito si bo ha me le e de no. Pa cha e mi. Mi no yon toli yan, bo no a wakpo mwodo me je mi na yisin, bo le wubo, bi yon to me kpo mbo di do. Kudye maka yi me dek beye. Teni yi gbe mi do gudo, wai beye zan konu kun we gosun zan eme mi de eto ye. Ewe barabara e dede o e de yon ho e jije to. Gene me sin, bolo me fine. Ye go, ho e dek ple ye me. Sabwe, yon yon de. Mwodo me jile, mi lona yi joro, o huto. Jijan yi bon joron yi do, akonta nou ya mawa yi kwe ya. Se kwoto, boja fo do to me jiboje, si me bioji, denu. Eje mou mwodo, afo e de de tonji, bo eje di de, afo e badu ande ya e, eje kon. Yavi e do e de timbo, e ek planzo. Bo yi se kuye mouton di yo sun zan, aton we di ye do hunde. Yeme aton we yi hu oto men. Bo yi hu legbe. E ye je habu, habu, habu do di ye yo. Kakaton je fit di yon. Kwa kon yi ak baza ton son yin do ak e jibon. Mi kon yi si se to ha. Ay hon men ton le nok babu no yi. No to to bon kmo do vlafo. E ka tun so yin da ge vlafo aji. Nou e do. Bo de kon yin to to e. Bo sin bo sin do. E ya gantin ko. Do kpo u do. To to. Nou mo un to ran doyen. Pena le ale ko wa. Pena mo ak baza ton bo do yin. Didi to vovo hon. E sa lo ya lo me we. E nou ton de disin. Teni igbe mi dogu do wa ine ye. To ti e koku jodo lo. Po non lo koti e le yin kuku jo. Bo jodo. To chi ovi, non chi ovi. Kuri e mo kon ho ene kponcho no yime ya ye. Ani do mi kade bo kaze ho wa. To. Fadada, le ede ene. Pa yon li an. Aka yon biye me an. Bo di di bo yi kon yime. Alo me biyo lo lon kon yime we. Wilo wa lon kon yime. Boje we nou e mi de di bo, gle kok we de wa yi bo, to we mele non le, ako yi nan nan, jike de de, pa ye vyo sun zon me du, e du, wila yi zon me du. Mjirek pou nabye do do do ya tun wan. To yi do me je do me do me we do, ya vye ne yon, aho. San si uswa mwen bo do don di nan, dukbe gle ta fi ya, kplan so, bo yi kondo yon man do foto. Funde na bo vun kondo manen di bo do don de vwe nan. Kwa kawa indo, ake jibonu. Ewa yi donbo do, fide jen yon. Ena yim, mouman, bo yin, su soste kwe to, ay kani no te. Tra la boje kwe nou. Vile, na yi kuto, tokpo nongpo do, he o, eba yi yo. Tokpo nongpo, fie gbon mide. E o yon, miwa mi kwe kwe, jen yo eton nou, ma yi mwa an. E o yi sun we, o yi sun atan, o yi kundo wa metan. Mo yi jali sa do jiro huto. Huton da yi hwene yon an. Go sin se me krake sin kan ame don. Bo da wai akbo ho ame. Do sou sito kwa ame dedo. Mouyon sin kan ame. E yi do kwe do kwa do kade me jen yon. Dude jijen yon yi di do to. E ton. Men abye do kade me yi. Jono biyo me trolo yon modo. Me yi lo le yo kwe de jono diye.
mo je chu choji mai mo a on ya le tin tin bo ye na koro alo yan lo mewe bo na koro a fozon e asin do e tong tong tong tong ma koro keke no yoro we lodo aso mi e file be juro keke no e na gbe te agbo zo keke to ye oton chon ewe mu yo sin kan medon horu va un san rime san zo wa tole e de mo ro mi ai khodida pere voero a bo ya viene do keke o dozo e fine bo keke o e ma zo yiwe a yo bo keke no je se donu gbodo wa abi bere bo le ka me pon gbe mlamla ne yo keke no je ka we a ma kai jan je ka gan keke ne o so yin fie ne o dia bo me ka me ne bo zo do e mo e dozo wa kaka bo keke o ma zo yiwe a yo ho en honton e babo dombo bli bodido si se do na bo yiwe yiwe e de pombo ya jogbe ton de vo e se keke bo aje ha ton ji bon lo meje mi ada fo ni le bo fo bo yi keke fifi o do si se we si se we e keke no ma ko ton ru fi e gan keke so yin ya me aje keke fi e di adi me mo da me jele queen keke no weru keke dozu e fine o den ko re o yo ye de ko je ya vie wadi da keke bo dun don de egudo lele bo yo tonu wa so keke ro fine bo na don yi bo ro sisese we mo ayo je keke bo so yin do ko be la mo na ron yi me e da fo ni esin keke jiye ole alo je o tout ton che ti emi de diye e ko no le san lo me ya ti e ko so so dun popule e ya gbo ho me ton e lo ti bi gbe mi dogudo wa ine iwe e ni on do yin jije to ni do mi kade keke e gbeje pon e mo lo meje sansin e kun o keke o me o e ni do sansin we de me on zo e ko do be o yi ho ho re do e pon ko ton me yo cha fi eno hun keke bi ra po ton me o li le ko me nu keke o ho be ko yin hun to wa mi we de me di e wezon bo mere chance ne on do we mi a do mi on ja mi do ni on we do keke mi ton me we a lo mi on ja mi de me ni on go we a jo mi e tun le mi an blo gben bo a jo to wa kon e ma ri da e me de lo swa mi me de tin bon de bougie o so yin do ken opo bo mo lo le mi wa e mi an so pra bougie o so do ten ton me le mo lo mi an fe kan de fine bo kan on mi jena cha ke a jo wa supo e ha mi ton ni no tenu lo mi se kwe bo do yi ho na yi lo va on ho to leo ye de leo ye po go si mu yon sin kan me da sa dogbo ho en konton le gbo plato e no jro do wa akuran zangbe tegbe bo nodo fifa adari na gbo mi dere gbede ya ko be hun me je mi ande ro khaye me fie e la mi sai tok won bi oyan do bo alo ai je e ye inu kan to le gbo plato e wu ko en konton te te we ga mo do alo ton me do a only sin gbe ojidan e wa an tai bo gbeje pon kaka yo mo ro beje le ta ko idonu me tole e no dogan bo maybe mo ro le gbo plato e si sen gandiye ale anu e de do hu do ton e no minu ye ye bonu me bonu ale anu de sin hu do e de do bura fon gudo to ji yo e no dogan mo monu ye bo maybe mo ro beje le le gbo plato di e me yo fi fasin o kan e we no yin kiko to nu e nu bo e mi anu kun ni e we yin do akun no ni ho de do to e yin awon le si kha me ton ji bonu wa be gbe to gi wa wa dan do me se tu bo afon gu bo gbe do nu me ni ito bo inu sin adi e lo karu me e na chia ndende do eyin awan gonwe ne le ton le eme ani umi ka so ho wa ho en konton ewu do me we do le gbo plato e ne onbo e so le gbo san wo so do boro afo mo de we a ewu akwa e wa zo gbe gbe ni bo me bi obi ba e e we don me inu kun de jinu sin se gan e
alo nou men sen gan. Belo nan ay biyok beta. Me ye me biyok e sidi nan wele e tome. Bo anon chiyan li anon nou ye. Chiyan azo anon nou ye. Bo ye dele o. Ye dele nan si hu. No do anon ye dro ye dele nan. Le kwa plato. Sin sen gan. Nou men sen sin gan. Lò nou a iton da gò, e di e man a iton ton de iton a yi. Mi yon do bine to mi ton me fi. Bò yi kwe, mò kwe zo bè. E nò don bè ta kike, so bie me bè yi a gonvi iton. E gwe di yon, nou konto, le bò kwe ato, si sen gan, alo nou me sen sin gan. E yon a yi bi yok bè, ta e me man a bi yon a yi. Bò an do nou yan yan, wawè bò e kan mò do, fi fa san wawè kado an anko iton. Ye, nou vò. Ewe no kron kron me webo no vozna we ya. Ewe a yivo we no avun me. Vla fo a lo azo ewa we de. Ron de fo we no le a hu gan e de le. Bon le a dudo yeji a jiyo. Su we no su we no yenu yivo a. Mi me yedo akpane le hwe teme teme ye. Le mi onblo gwen. Bon de fo yemo no yinu sa si mintan. Bo mi no ejek beta di le me a yo. Mi a maha mi de. 01-52-52-67-67-01-90-77-05-05.

0: Se nou jero tolede, bip radio, edo to emine sinkouton.
1: Nou jero toe, sigaho, do bip radio di.
2: Do hare de men do, benek manje fiyo si gao, men keka kwen ganto miyan gwi gwi kan, hena wen lubo nan azoro mo kan, ye ton le u gonwe esbe yo, ewa do homo koton lo se doe. Ye itne ko kufu fosre pele sikon e nan ton sime zande diyon e nan jete ne karun so bwen je bi praje mi ho kanton mi. Wero basa akbo me kando fiton e yamanyan bo diyan suzan do kolo po kolon kwenye e woye nan do sen kana ho bon koton e dalo mi tome. Mi boku do weme, boku do le wundo kanwe kwa ton nuk nukpo ken vodji, jino doha, wero mora hochi don, do vano fio, apoline baroto de, becho siye mide, linkuro do kota me kwoye, kade de mede do, bide kumaji fi bosi, gao, kaka kwenye, gao do po meon, bibi kamon koton, e o wen kanan, bona si huwazo, do moka e yin, gondwe yin, esbe, ton, e si ton, bana si humote do, waso do fine, bena je unbe, lo bona je, gangbe, kamon koton me le, yo idododi po be kan me don e o wen kan ifayin poto sakete sin ha me don ede sumo oni gbolo e ko wen kanu ye dele sin gan o do po me ko tonu fi do wetun ajio e ko wen kanu ye be sin gan o we do po me ke ka kun kan ton meon e namba gbigbi kan po ye me ben boro ha en ipile we a jawore poto oni gbolo poto ye dele e na mo kan mo ko ton atenande masavo poto ko e popo ke ka kun ye na wa de yo e jere sun mo e namba zugbe hon ron po e me me bo da gbo me kan ro fi e me me bo ro gele ko kan me do e loko sa po do ho gorun pro sun mo e namba gbigbi kan po si gan mo ko to me ke ka kun gan ton me e ma ka wa mo lo bo da won gbigbi kan wo lo ko ni na se kuna to e e se ko le bo nkan to bo ile bo na nu mo ko ton zugbe hon ron ko bele to ko ton sbe e ba do won mo ko ton do se to a resi na tale biwe leji Vi e tempo kwe fufule zande diyon sikon enan jete dobe nikuma biji bazoye waye enan si hodo ha nu vitopo vinopo yeme yin azabe vi mokoton lepo mesi nuplometo waya mesi nuplometo gande suman enan tun dwe to solo sikon mokoton ton bo newe karo nu sopwen adiyo bipradio miho kanton lobo sekpo vi e tempo mokoton e dopo este we nkoton e yin bo liru sopwen yo etimenu mi.
3: Ndi rasi de bwa, ntouna je ke nye an nan din, nou rasi de boudi we a. Rezultat nye ton nan pon le papa che si potable, nan pon kote bo nan ton rezultat de yi de o. Kado de bwa me, mem si e de sou e lo fine yo kwe me koko. Nan do nye da je ke ni mandi rasi nan da je ke eme biye nan din, le Jezu sin kome.
2: Wada basa akpo me karo fitan we minaji bona ndronu midame jile weho e tindu ayi mongkoton jie e adyon kwe kande wo wero taton na jirendu poe bo edo wede wero ayi mongkoton jie wadame jile en jire wadudu mende u sin weho ewe kule se yidon bo e si hu na yijiro bona tindu me do ayi mongkoton jie do weho mongkoton sin akpa kweyo e levi mongpan ewe varu koton bo livi mon koton e pomeon e livi do polopo weropo jeji bo e adion e soro alona gbon guto jide manodo mede usi na mon koton e jaro ye me gan ko tele sin kan e kan ho mon koton bi e pe na no bo bo da banjire e o mi mo tonu e yi ho e varo ko e mi tan e loa me karo ho mon koton vero ko no mi we e moto do pore wa moto mon koton mi zero Sini bo ena si hu wazo poto moto mon koton po leji yeme kain gangwada totra la mezi a khoso sin a foruti da yi mon koton je damenjide suzan dupo dupo konun kone ewe mire mina kani bena si hu non gang pamena leji wako mon koton ile drondo nukon lobo nale waji e damenjide eti bonde lobo nu mise janweo mido tojio mina wesiro mokan miton jia modo po minai kretsin agbasa no mi nya e nkotona yi barnabe don flag beji don e de on roton e jero e ho mebo na si ho yi kon e ile vole seto azan gbango e ilia son bolo no kon jawe bona si ho lewa o ho mon koton ji te ka faro koniya ji o e de on soro ala no te vito sele bon flag beji don e si ho re valo koni be si ho jero do gan ho to la nous quand il me caille mais voilà quand tu sens que Yura menjiri endo akisire miton eya diyon nuweno dasa chweno wa bono jirado unfla gbeji don boye me ime bono honu dasi ton le yo eno suan kwekwe kwekwon e yin unfla gbeji don le di me kase a hoso san forote do hore kbasai da menjiri enya mongkoton dole eko da wede yin bo eya diyon ina sengan nu kwekwe kwekwe kwekwe tanton jaji bona son kwe livi do kwekwe po enendo a hoso gbatome leji daso ye tombe bulo wena wenjiri solo ala ro gudonu to vito sele do bono ikwe vasi vasi to yesi esi howe do koni leji wole do koton ele zero nu kon bona le wati do azan gbango liason kwe me mi ndoton lo bona le di doctor do ayi mon koton ji modo po wole gbasa koton ton so e jawe bona yi azan koton nu kunu kugo susan e me mi ndoton ube pie Denvo, si, Waludo, et les Zewa Teme, Bonale, Homo, Coton, Doctor, Missa Wessero, Binek Magifia, Nya, Bunoneo, Azoato, Dahu, Dukwe, Dogan, Hoytok Bassa, et non Ponukuto, Kazika, Benito, Roton, si, à Bassa, Bo Air Dion, et Bou, Je, et Jebobudo, Mame, Bokaton, Fi, Gridion, Fi, Jetodui, et Intuton Toa, Lua, Homo, Coton, Evado, Conun, Kojo, à Lofa, Poto, mais même bon on ira donation à mosupo mais tu l'as dit en lettre so et jawe ne do wore gwasa ko ton ton le bonale wa we ho mon ko ton ji en me jire et c'est comme bonetique mon dieu mais de tout mais nice de toi mais tele et vore dieu et non vore ça mais na to gbe do ko ko mi ton ra jire mi ku joti beaucoup da nyo beaucoup to to me do bip radio ji mi to gbe mi bodo do gbe mi zero gansin adade mais

Juan, 30 ans. Mina yi seme. Krake sin ayoji. Donu mi do mejele. Dakpik basan zowe. John Georgia, eh, hold on, we did. Don't prevoy you plonk plontosi. Wait, that on yeso. Oh, wait, do come on. Wa. My letter, boado. O seme. O krake plage. Beton le do mi okman le be hab. Hab do e bo. Ho su e de bo sin yoru nume yu e mo alo. Mi wole mi gando e de a di yo. Mi okman le e gan. Pa fo mi to maka si u do kwa yo. Mi kun si u jek beton me gbede kman o. Ho en kontan. Me yi me bo yi to vito si bo ha me le e de no. Pa chay mi. Mi no yon toli ya, bo no a wakpo mwondo me jie mi na yisin. Bo le wubo, bi yon to me kpo mbo di do. Kudye maka yi me dek beye. Teni yi be mi do gudo, wai beye zan konu kun we gosun zan eme mi di eto ye. Ewe barabara e dede yo e de yon ho e jije to. Gene me sin, bolo me fine. Ye go, ho e dek ple ye me. Sabwe, yon yon de. Mwondo me jile, mi lona yi joro, o huto. Jinja yin bon joron yido, a konta nou ya mawa yi kwe ya. Se kwoto, boja fo do to me jiboje, si me bioji, denu. Eje mou mwondo, a fo e de de tonji, bo eje di de, a fo e badu ande ya e, eje kon. Yavi e da e de timbo, e ek planzo. Bo yi se kuye mouton di yo sun zan, aton we di ye do hunde. Yeme aton we yi hu oto me, bo yi hu legbe. E ye je habu, habu, habu do di ye yo, kakaton je fit di yon. Hu oko yi ak baza ton so yin do ak e jibon nou. Me kon yi si se to ha. Ay hon me ton le nok babu no yi. No to to bon kmo do vlafo. E ka tun so yin da ge vlafo aji. Nou e do. Bo de kon yin to to e. Bo sin bo sin do. E ya gantin ko. Do kpo u do. To to. Nou mo un to ran doyen. Pena ale ale ko wa. Pena mo ak baza ton bo do yin. Didi to vovo hon. E sa lo ya lo me we. E nou ton de disin. Teni igbe mi do gudo wa ine ye. To ti e koku jodo lo. Po non lo koti e le yin kuku jo. Bo jodo. To chi ovi, non chi ovi. Kuri e mo kon ho ene kpon chono yime ya ye. Ani do mi kade bo kaze ho wa. To. Fadada, le ede ene. Pa yon li an. Aka yon biye me an. Bo di di bo yi kon yime. Alo me biyo lo lon kon yime. Wilo wa lon kon yime. Boje we nu e mi de di bo gle ko we de wa yi bo to we mele no le ako ina na ji kerere pa e bi o sun so me du o du wi lo yi so me du jere ko na bi e do do ya tun wa to yin do be je do me we do ya vi e ne o hun a ho san si u so mo bo do do ndi na do gbe greater fi ya pran so bo ikun de ma do foto fun de na gbo fun kun do ma ne ndi bo do do nde fu ina Kwa kawa indo, ake jibonu. Ewa yi donboro, fide jen yon. Ena yin, mouman, bo yin, su sose kwe to, ay kani no te. Tra la boje kwe nou. Vile. Na yi kuto. Tokpo nongpo do, he o. Eba yi yo. Tokpo nongpo, fie gbon mide. E o yon, yon mi kwe kwe, jen yo eton nou, may mwa an. E o yisun we, o yisun atan, o yikunde wa metan. Bo yi jali sa do jiro huto. Huton da yi hwene yon an. Go sin se me krake sin kan ame don. Bo da wai akbo ho ame. Do sou sin tokman ame dedo. Mouyon sin kan ame. E yi do kbe do kwa do kade me jen yon. Dude jijen yon yin di do to. E ton. Men abye do kade me yi. Jono biyo me trolo yon modo. Me yi lo le yon kbe de jono diye.
mo je chu choji mai mo a on ya le tin tin bo ye na koro alo yan lo mewe bo na koro a fozon e asin do e tong tong tong tong ma koro keke no yoro we lodo aso mi e file be juro keke no e na gbe te agbo yi zo keke ton yo ton ton ewe mu yo sin kan me don horo va on san rime san zo wa tole e de mo ro mi ai khodida be de voero a bo ya viene do keke o dozo e fine bo keke o e ma zo yiwe a yo bo keke no je se donu gbodo wa abi gbere bo le ka me pon pe mlamla ne yo keke no je kawe a maka yin jan je ka gan keke ne o so yin fie ne o dia bo maka me ne bo zo do e mo e dozo wa kaka bo keke o ma zo yiwe a yo ho en honton e babo dombo bli bodido si se do na bo yiwe yiwe e de pombo ya jogbe ton de vo e se keke bo aje ha ton ji bon lo meje mi ada fo ni le bo fo bo yi keke fifin o do si se we si se si se we e keke no ma ko ton ro fi e gan keke so yin ya me ase keke fi e di adi me mo da me jele queen keke no weru keke dozu e fine o den ko re o yo ye de ko je ya vie wadi da keke bo dun don de egudo lele bo yo tonu wa so keke o fine bo na don yi bo e do si se se we mo ayo je keke bo so yin do ko be la mo na ron yi me e da fo ni e shin keke jiye ole alo je o tout ton che fie mi de dinye e ko no le san lo me ya ti e ko so so don popule e yin agbo ho me ton e lo ti bi gbe mi dogudo wa ine iwe e ni on do yin jije to ni do mi kade keke e gbeje pon e mo lo meje san sin e kun o keke o me o e yin lo san sin we de me on zo e ko do be o yi ho ho re do e pon ko ton me yo cha fi yin ohun keke bi ra po ton me o li le ko me nu keke ho ho be ko yin ohun to wa mi we de me di we zo bo mere chance ne on do we mi aro mi oja mi do ni on we do keke mi ton me we alo mi oja mi de me ni on go we ajo mi etun le mi amblo gben bo ajo to wa kon e ma ri da mi de lo swa mi mi de tin bon de buji o so yin do ke lopo bo mo lo le mi wa e mi an so pra buji o so ro ten ton me me le mo lo mi a fe kan de fine bo kan on mi jena cha ke ajo wa supo e ha mi ton ni no tenu lo mi se kwe bo do yi ho na yi do va on ho to leo ye de leo ye po go si mu yon sin kan me da sa dogbo ho en konton le gbo plato e no jro do wa akuron zangbe tegbe bo dondo fifa adari na gbo mi de legbe de a ko be hun me je mi ande ro khaye me fie e la mi sai tok won bi oyan do bo alo ai je e ye inu kan to le gbo plato e u ho en konton te te we ga mo do alo ton me do a only sin gbe ojidan e wa an tai bo gbeje pon kaka yo mo ro beje le ta ko idonu me tole e no dogan bo maybe mo ro le bo plato e sin sen gandiye ale anu e de do hu do ton e no minu ye ye bo nu me bo nu ale anu de sin hu do e de do bura fon gudo to ji yo e no dogan mo mo nu ye bo maybe mo ro beje le le gbo plato di e me yo fi fasin o kan e we no yin ki khoto nu e nu bo e mi anu kun ni e we yin do akuno ni khode do to e yin awon le sin kha me ton ji bonu wa be gbe togi wa wa dan do me se tu bo afon gu bo gbe do nu me ni ito bo inu sin adi e lo karu me e na chian ndende do eyin awan gonwe ne le ton le eme ani umi ka so ho wa ho en konton ew do me we do le gbo plato e ne onbo e so le gbo sa wo so do boro afo mo de we a ew akwa e wa zo gbe gbe ni bo me bi obi ba we e we don me inu kun de jinu sin sen gan e
alo nou men sen gan. Belo nan ibi yok beta. Me ye me bi yok e sidi nan wele e tome. Bo anon chiyan li anon nou ye. Chiyan azo anon nou ye. Bo ye dele yo. Ye dele nan si hu. No do anon ye dro ye dele nan. Le kwa plato. Sin sen gan. Nou men sen sin gan. Lò nou a iton da gò, e di e man a iton ton de iton a yi. Mi yon do obi neto mi ton me fi. Bò yi kwe, mò kwe zo bi. E nò donk bè ta kike, so bi e me bè yi. A gon vi iton. E gwe di yon, nou konto, le bò kwe ato, si sen gan, alo nou me sen sin gan. E yè nan e bi yok bè ta, e me man a bi yo a yi. Bò an do nou yan yan, wawè bò e kan mò do, fi fasan wawè kado an anko iton. Ye, nou vò. Eh we no klon klon me we bo no vozan we a. E o ay vo we no avon me. Vla fo a lo a zo e wa we de. Ron de vo we no le a hu ga e de le. Bon le a dudo e ji a ji yo. Su we no su vo we no yen u vo a. Mi me e do ak panele hwe teme teme yi. Le mi yon blok me. Bon de vo we mono yin sa si mi tan bo mi no e jek beta di le me a yo. Mi a ma ha mi de. 01-52-52-67-67-01-90-77-0-5-0-5.